0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
16: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina,
17: let's put on some love and nostalgia.
18: Going special and heartwarming.
19: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
20: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
21: Wonderful morning.
20: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
21: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republicani One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ito, republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
4: Theme parks, resorts, malls, hotels.
3: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan.
2: Let's do this together.
3: Para happy ang summer.
2: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
1: Mula sa Republika
3: ng pula at bugaw.
1: Pula at bugaw.
3: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
5: Epteka. Ano meron sa kisame?
6: Huh?
5: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
7: A wonderful morning.
8: Wonderful morning.
7: Sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Ayon sa RP1 report, sinabi ng PAGASA, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan ngayong araw. Mula 42 degrees hanggang 43 degrees Celsius naman ang posibleng maramdaman sa ilang lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius ang mararamdamang heat index. Sa ilalim ng danger category, maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Sa ibang ulat naman, ayon sa DSWD, aabot na sa 117 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ang nailaan ito sa mga apektadong pamilya sa pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Inihanda na rin ng DSWD ang mga mobile kitchens para makapagbigay ng mainit na pagkain lalo na kung hahaba pa ang pananatili ng mga residente sa evacuation centers. Ito ay bukod pa sa ready-to-eat food boxes at libo-libong sleeping mats ang naipamahagi na ng DSWD sa pamilyang Albayano na napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita. Sa 87.5.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere.
0: Love inspired and easy to the ear.
1: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: was Singapura, Sunny Island from Singapore. Our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity. As the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Linisin ang electric fan at aircon. Kapag maalikabok na, nahihirapan na silang gumana at magtrabaho. Parang ikaw lang kapag hindi pa naliligo sa init. Tipid is the key para summer ay happy.
0: A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
2: Wonderful morning!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: República
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan. Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
0: Wonderful morning.
3: Wonderful morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: 87.5. Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
6: Kultura ni Juan.
7: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing at kite surfing.
8: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
9: Kultura ni Juan.
10: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
11: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
12: Juan Balita.
13: Juan Balita.
14: Pinabibilisan ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang pagpasa ng Kalinga Act. Ito ay upang mabigyan tulong agad ang mahihirap middle class at maliliit na negosyante na tinatamaan ng tumataas ng presyo ng bilihin. Ang Kalinga Act o House Bill 8834 ay isang sistema ng proteksyon laban sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang krisis. Sa isang ulat ng RP1, binigyan din ni Marcos ang pangangailangang palakasin ang kakayahan ng gobyerno na mabilis tumugon sa economic shocks upang mapanatili ang katatagan ng pamilya at ekonomiya. Patungkol naman sa unrest ng Mayan Volcano, naglabas ng paalala ang Department of Health sa publiko na mag-iingat sa mga panganib na ashfall dulot ng pag-aalboroto ng bulkan. Payo ng DOH na patuloy na magsuot ng face masks, partikular ang N95 kung meron, o gumamit ng basang tela para maprotektahan ang ilong at bibig laban sa maliliit na particles na maaaring magdulot ng iritasyon sa lalamunan at baga. Pinaiiwas din ang paglapit sa permanent danger zone ng bulkan dahil sa mataas na concentration ng nakakasulasok na usok sa mga lugar na malapit dito. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
15: Juan Balita.
16: Juan Balita.
17: Sa 87.5.
18: Ako si Juan. At ito ang 87.5.
19: 87.5.
20: 87.5.
21: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ikaw.
6: Ako.
7: Tayo.
8: Ang bawat Pilipino.
9: Everyone.
10: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
12: Ang boses ng ating republika.
13: Republika.
14: Sa 87.5.
15: Republika.
16: Republika ni Juan.
17: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate,
18: tuloy lang ang morning routine
19: kasabay ang mga romantic na awitin
20: para maging wonderful morning.
21: Wonderful morning
22: sa Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republica.
2: Republica ni Juan.
1: Republica ni Juan.
3: 87.5.
4: Uy, pare-pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
5: Aba, oo nga, no. Eh, bakit nangitim?
6: Yung clinic kasi nasa probinsya namin. Katabi ng dagat.
7: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
4: Papayagan ka naman ng boss mo.
7: Di ba, ma'am, sir?
8: Whatever.
3: Let's do this together.
4: Para happy ang summer.
2: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
1: Mula sa Republika
2: ng pula at bugaw.
1: Pula at bugaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
1: Your pride.
2: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
9: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
7: Your romantikong Juan.
9: Sa Wonderful Morning.
2: Wonderful Morning.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
0: Juan Balita.
3: Sa isang ulat ng RP1, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang clearing operations sa Kamali-Ginobatan Road sa Mahalika Highway sa Albay. Ito'y para siguruhin maayos ang daloy ng trapiko matapos na mabalot ng makapal na asphalt ang daan bunsod ng bulkang Mayon. Patuloy rin ang deployment ng DPWH ng mga equipment at manpower sa iba't ibang kalsada ng Albay upang mapabilis ang clearing operations doon nang maibalik ang normal na biyahe ng mga motorista. Samantala, walang sawa sa pagbibigay ng safety measures ng Department of Health o DOH sa mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng bulkan Mayon. Bukod sa pagsusuot ng N95 face masks at paggamit ng basang tela, inirekomenda din nila ang pagsasara ng mga pinto at pintana at paglalagay din ng basang tela sa mga siwang upang maiwasan ang pagpasok ng abo sa loob ng bahay. Hinihikayat din ang mga ito na patuloy na magsubaybay sa mga abiso ng PhilVox at mga lokal na pamahalaan para sa mga latest updates nito. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Sa 87.5.
4: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
0: Republika ni Juan.
2: Juan.
0: Juan.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan. Hype up your pananghalian
1: with our
0: Poppin' Dugdugan. To the rhythm of your music.
1: Your music.
0: And the music of everyone.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
8: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
9: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
9: Juan Balita.
10: Tinutulak ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang pagsama kina Deputy Minority Leader Chel Jocno at Senior Minority Leader Laila De Lima sa buuing impeachment team ng Kamara sa pagbabalik ng sesyon nito ngayong Mayo. Ani Valeriano kritikal ang komposisyon ng panel at dapat itong binubuo ng mga veteranong mambawatas mula sa majority at minority para palakasin ang kredibilidad at husay nito. Sa ulat ng RP1, sinabi ni Valeriano malaki bentahe ang karanasan ni Jocno at De Lima sa larangan ng batas at pag-uusig. Nirekomenda din niya si Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua na may matibay at legal na kakayahan at malalim na kaalaman sa mga isyong iimbestigahan, partikular sa confidential funds. Balitang abroad naman, sinabi ni U.S. President Donald Trump noong Linggo na bibigyan nila ng safe passage ang mga barkong na-stranded sa Strait of Hormuz. Ayon sa ulat ng Reuters, ito ay sisimulan ng U.S. sa araw ng Lunes. Wala masyadong detalye ang binigay ang White House at Pentagon kung may involve ang U.S. Navy. Ani Trump, ito ay isang humanitarian gesture mula sa Estados Unidos. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
9: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
8: Ito ang ating republika.
1: Republika.
11: Republika.
1: Republika ni Juan.
12: Baby.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
8: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
8: To 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.

0: 87.5 Republic Ani Juan.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Gumamit ng kurtina sa tanghali. Buksan ang mga bintana para lumabas ang init sa loob ng bahay. At gumamit ng kurtina para hindi pumasok ang init ng araw. Yan ay kung ayaw mong maging oven ang bahay mo.
0: Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan. It's time for our featured Asian song. Our featured sound comes from Thailand's northeast region, known as Isan, where a vibrant traditional style called Isan Lam Plern takes center stage. It is a lively form of folk music known for its rhythmic melodies, storytelling, and strong

0: That was Isan Lumplern from Thailand, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime lugugan, nasan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian. Goes the world sa Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
1: Oh, anyari? Nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon. Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
0: Let's do this together!
1: Para happy ang summer!
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Inutos ng Pangulo ang full government response matapos ang ash fall galing Mayam Volcano. Ulit ng PCO, inintasan niya ang pagkilos ng mga ahensya na tulungan ng mga komunidad na apektado ng volcanic activity, particular sa Ginobatan at Camalig, Albay. Nagsasagawa ng clearing ang DBWH, nag-deploy ng mga clinics ang DOH para sa agarang medical assistance, may water spraying efforts ang BFP, food at essential support galing DSWD at pinungunahan ng OCD at NDRRMC ang evacuation. Pinababantayan din ang mga ilog at waterways sa posibleng lahat. Nag-deploy din sila ng water stations at mamimigay ng masks. Binabantayan ng PAGASA ang intertropical convergence zone sa labas ng PAR. Wala itong epekto sa bansa sa ngayon, pero ayon sa PAGASA, maaaring magdulot ng pagbuo ng LPA. Maaari ring magdala ng ulan sa Visayas at Mindanao sa Huwebes o Biyernes. Mainit pero bahagyang maulap sa Metro Manila, 35 degrees, pwedeng uminit ng 42. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
6: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
7: 87.5
4: Republika.
7: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noo nating ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan. Republika ni Juan.
9: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
9: Siesta ka lang dyan. Daydream with me. Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
9: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
2: Music for you and me.
0: 1, 2, 3. Sa 87.5 Republika ni Juan.

This is 87.5. At ako, si Juan. Sa 87.5.

ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republican ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
5: Sa 87.5,
4: Republika ni Juan.

0: tomorrow.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang ating republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Ito ang kultura.
7: Kultura.
8: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
9: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
9: ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
10: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
10: Juan Balita.
11: Tuloy ang clearing operations at paglilinis sa Ginobatan at Kamalig sa Albay matapos ang ashfall sa lugar galing sa Mayon Volcano. Mula sa Inquirer, 41 barangayang naapektuhan ng ashfall at halos 92,000 na individual. Panandalian nagka-issue sa water supply dahil ginagamit para sa road clearing operations. Maraming napinsalak sa agrikultura at livestock, sabi ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ng OCD. Passable naman ang kalsada at magsusupply sila ng malinis na drinking water sa mga apektadong komunidad. Balita overseas, sinabi ni US President Donald Trump tutulungan niya ang mga stranded na vessels sa Strait of Hormuz. Ulat ng AP, sinabi niya sa kanyang social na sinabi niya sa mga bansang neutral o inosente na apektado ng sigalot, nagagabayan ang kanilang mga barko na ligtas na makalabas para malaya at maayos nilang may pagpatuloy ang kanilang mga gawain. Sabi ng US Central Command, ang Project Freedom ay gagamit ng guided missile destroyers, 100 aircraft at 15,000 service members. Ako si Grace para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
10: Juan Balita.
5: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
12: Republika. Keep Juan.
11: Republika. Juan.
0: Tuloy ang delightful afternoon
13: with more music, your music,
0: music for every Juan.
13: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
13: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
11: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan.

0: 87.5 Republican One.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
1: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Yo. Sa pula, sa puti, sa bughaw.
6: Bughaw.
5: Sa sinag na dilaw.
6: Dilaw.
5: Nahatid ng bawat araw.
7: Going safe and colorful ang summer.
8: And make it one to remember.
7: Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
9: Sige ka.
7: Aasim ka niyan.
10: Let's do this together.
7: Para happy ang summer.
11: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
12: Mula sa Republika
13: ng Pula at Bughaw.
14: Pula at Bughaw.
15: At nagniningning ng mga bituin at araw.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Presidential Broadcast Service.
18: Your station.
19: Your pride.
20: 87.5.
21: Ang Republika.
22: Republika.
23: Republika ni Juan.
24: 87.5.
25: Republika ni Juan.
26: Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan!
27: Trabaho ka muna!
26: Baka ma-Juan 2-3 ka!
27: 1-2-3!
28: 1-2-3!
29: Music for you and me!
28: 1-2-3!
29: Sa 87.5,
30: Republika ni Juan!

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Sa 87.5.
2: Juan Balita.
1: Mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na
1: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Pinangunahan ng Pangulo ang pagbukas ng Calax Extension sa Cavite Subsection 3 na inaasahang pag-iigsiin ng travel time sa pagitan ng Binyang Laguna at General Trias Cavite ng 26 minutes na lang mula sa isang oras. Ulit sa Inquirer, bubuksan ito officially ng 12 midnight at magiging toll-free ng isang buwan. Samantala, sinaksihan ng Pangulo ang distribution ng 10 kilogram rice packs sa 2,000 beneficiaries sa ilalim ng local government support fund sa General Trias Cavite. Inabot din niya ang 6.6 million pesos na financial assistance mula sa Socio-Civic Projects Fund. Nagpatupad ang Department of Human Settlements and Urban Development ng pansamantalang pagpapahinto ng hulog sa pabahay. Ulit ng RP1, iniutos ito ni Secretary Jose Aliling para sa mga pamilya sa Bicol na apektado ng Mayon volcano activity. Inatasan rin ng kalihim ang mga ahensyang pabahay tulad na Pag-ibig, Social Housing Finance Corp at National Housing Authority na ipatupad ang pansamantalang paghinto sa pagbabayad ng buwanang amortization sa Region 5. Ako si Grace para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Ako si Juan. At ito ang 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara.
8: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
1: Habang nakatambay sa kanto
8: at nagkakantahan pati dayo.
1: Kaya tawagin na sila.
0: Papunta
1: sa tagpuan ng masa.
8: Dito sa ating tambayan.
1: Sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.
1: Republic.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: That was Ohelele from Timor-Leste, our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Maligo kung naiinitan. Bago mo itodo ang electric fan o lakasan ang aircon, subukan mo munang maligo. Presko ka na, tipid sa kuryente, tanggal asim pa. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
4: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
5: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay. Kalye ni Juan!
6: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako?
0: Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
2: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
2: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
5: Kalye
0: ni Juan.
5: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
5: ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Tinawagan ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. sa mga benepisyaryo ng Presidential Scholars Program na mag-aaral ng mabuti at ihanda ang sarili sa pagharap sa kinabukasan ng bansa. Sa Pinay, inulat ang pagdalo ng Pangulo sa orientation sa General Trias at idiniin niya ang matagalang kahalagahan ng edukasyon bilang pangmatagalang yaman na hindi maaaring makuha ng iba. Ayon sa Pangulo, 200,000 na estudyante nationwide ang inaasahang makikinabang sa programa. Yan ay 5 scholars sa higit 42,000 na barangays. Inaprubahan ng House Justice Committee ang committee report sa 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ulit ng Inquirer, ayon kay Committee Chair Representative Jervin Luistro, bumoto rin sila at lahat ng miyembrong dumalo ay bumoto in favor of approval ng committee report. Padadala ang committee report sa House Committee on Rules, kung saan isasama ang report sa order of business sa plenaria ng Kamara. Ako si Grace para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
6: Juan Balita.
0: Sa 87.5.
1: Republika!
0: 87.5
6: Republica
0: ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin.
2: Ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
8: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
2: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
2: ng awitin.
1: Kaya gawing makabuluhan.
2: Habang nasa tambayan,
1: malay mo, sumikat yan.
2: Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan. 87.5. Republika ni Juan.

0: ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Irerekomenda ni Senate President Vicente Soto III sa Senate Ethics Committee na pagpaliwanagin si Senator Ronald De La Rosa sa mga reklamong inihain sa kanya sa komite. Ulat sa PNA, sinabi ni Senator Soto na isasuggest niya sa panel head, Senator J.V. Ejercito, na i-require ang response sa mga aligasyon. Sinabi niyang wala pa rin desisyon sa request na suspindihin ang sahod at allowances ni Senator De La Rosa at hindi pa nakikipag-ugnayan ang senador sa kanya. Ulat ng RP1, pinagpapaliwanag ng LTFRB ang may 21 transport network company kaugnay ng pagloba ng benepisyaryo ng fuel subsidies. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza, inisyuhan ng show cause order ang mga kumpanya para bigyan liwanag ang tila illegal na onboarding ng mga rider na walang pahintulot ng ahensya. Inatasan ng mga kumpanya magsumite ng listahan ng kanilang mga driver na ibinigay sa DSWD kasama ang plate number ng sasakyan. May 5 sila mula sa pagtanggap ng order na ipaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin ng kanilang operasyon. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon natin ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
10: Republika.
6: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Let's go back in time. Welcome to the time machine.
11: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan
11: sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
0: The Time Machine. The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
8: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
9: Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
4: Juan Kultura.
9: Kultura
4: ni Juan.
10: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
11: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
11: Juan Balita.
12: Higit 102,000 na individual ang naapektuhan ng matinding ashfall galing Mayon. Ulat sa PNA, bilang yan itong umaga galing sa OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano na nakalap na datos sa OCD Region 5. Sinabi niyang lahat ng assistance at serbisyo at anumang pangangailangan ng mga residente ay binibigay ng LGUs kasama ang national government. Tuloy din aniya ang coordination, monitoring at response operations kasama ang deployment ng water trucks, water filtration systems, pagbigay ng essential items at clearing operations para mapanatiling nadadaanan ang mga kalsada. Balita overseas, tatlong nasawi matapos ang hinihinalang hantavirus outbreak sa isang cruise ship galing Argentina. Ibinalita ng WHO sa BBC. Ibinalita rin isa ang confirmed case ng hantavirus, isang 69-year-old na Briton na nasa intensive care sa Johannesburg. Dalawang crew ang nangailangan ng urgent medical assistance. Ang virus ay dala ng daga na ililipat sa tao sa paglanghap ng mga airborne na particles mula sa natuyong dumi ng daga. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
11: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Republica Ikuan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw at nagniningning ng mga bituin at araw, taas noo nating ang kinin,
1: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika. Tinig sa kabahayan.
7: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
7: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
7: Music for everyone.
0: Everyone.
7: 87.5.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
6: Republika Ikuan.
0: The best of the past.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republic 91. Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Electric fan muna! Huwag aircon agad! Kung kaya pa ng katawan mo, electric fan muna! Hindi kailangan gawing parang ref ang kwarto mo. Hindi ka naman ice cream. Tipid is the key para summer ay happy! A reminder from your friendly neighborhood Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya?

0: Pumunta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Tubig! Tubig kayo dyan! Huwag masyado magbibilad sa arawan! Tubig kayo dyan! Importante ito sa ating katawan! Tubig! Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan! Tubig kayo dyan!
0: Ngayong summer, always remember, water!
2: Let's do this together!
0: Para happy ang summer! Kasama ang 87.5 Republikani Juan! Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride.
1: 87.5
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Welcome back, back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan. Music of the past. On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
2: The Time Machine.
4: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
8: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
9: Hayaan mong ako ang makasama
8: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
9: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
10: Wonderful tonight.
9: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Closer I get to touching you. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
1: Republika ni Juan.
3: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Matutulog ka na ba?
4: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
4: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
4: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
5: Uy, kinilig.
1: Wonderful tonight.
3: Wonderful tonight.
1: Sa 87.5.

0: Republika
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
5: Kultura ni Juan. Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
0: Wonderful Tonight.
5: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
12: Ako si Juan.
10: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika
13: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
15: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
14: Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. At ako, si Juan. Sa 87.5.

0: 97.5
1: Republican 1.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republican ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
5: Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
6: Theme parks, resorts, malls, hotels.
5: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan.
4: Let's do this together!
5: Para happy ang summer!
4: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
7: wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
7: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5.
7: 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin, at si Mister ay busugin sa mga tugtugan natin.
4: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
4: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
1: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: The best of the past.

0: ang ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
2: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
1: Every Juan.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: panalig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gising na!
1: Gisingin ang katabing humihiling.
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
1: Ha?
0: Kung may kaibigan kang laging,
2: pre, sabay na ako ha.
0: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
2: Nako,
0: oras na para sabihing,
2: ambag muna bago sakay.
0: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
3: Republika ni Juan.
4: 87.5.
3: Republika ni Juan.
5: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
3: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
3: Sa republika nating mga Juan.
4: 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republica ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa ulat ng RP1, simula sa araw na ito, magtataas ang presyo ng diesel na mahigit 2 pesos at 50 centavos per liter. Ang gasolina ay mag-i-increase ng 2 pesos at 21 centavos per liter. At bababa naman ng mahigit 3 pesos and 50 centavos per liter ang kerosene. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, ang presyuhan ay base sa international prices at wala sa control ng Pilipinas, maging ang mga industry players. Dagdag ni Garin ang liquefied petroleum gas naman o LPG prices ay magro-rollback ng 1 peso and 22 centavos per kilogram o 13 pesos and 42 centavos para sa 11 kilogram cylinder. Para naman sa ulat ng panahon ng Zamboanga Peninsula at Palawan, pati na rin ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng mga pag-ulan at thunderstorms. Ayon sa PAGASA, ito ay dahil sa drizzling. Ang temperature range ay nasa 21.5 degrees hanggang 34.6 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
8: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
10: Republika.
1: Sa 87.5.
10: 87.5.
11: Republika ni
10: Juan. Republika ni Juan.
12: Good morning!
1: Sa pasibol ng isang magandang umaga,
0: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayong mga Pilipino,
0: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
0: Mati,
1: dito na yan sa Juan Republic.
10: Juan Republic.
13: Our music. Our pride.
1: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
10: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako?
0: Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapik. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Republika. Republika ni Juan. Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Uy, pare-pare, si Juan, di ba nag-sicklib yan?
2: Abay, oo nga, no? Eh, bakit nangitim?
3: Yung clinic kasi nasa probinsya namin, katabi ng dagat.
0: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
1: Papayagan ka naman ng boss mo.
0: Di ba, ma'am, sir?
4: Whatever.
0: Let's do this together.
1: Para happy ang summer.
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan. Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
5: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5.
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa isang ulat ng RP1, naka-standby ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa posibleng impact ng magnitude 6 lindol na tumama sa Eastern Samar kahapon. Ayon sa NDRRMC, wala pang naitatalang nasaway dulot ng lindol. Gayunpaman, nagsasagawa na ng assessment ang mga regional at local DRRM officers sa mga lugar na naapektuhan. Sa ibang balita naman, inihahanda na ng Department of Agriculture o DA ang 400 million pesos na halaga ng agri inputs para sa mga magsasakang apektado na nag-aalburot ang bulkang Mayon. Nakahanda na rin ang pondo para sa insurance at credit assistance sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation at Agricultural Credit Policy para matulungan ang mga magsasaka. Sa ulat ng RP1, sinusubaybayan na ang DA ang presyo ng mga agricultural commodities para matiyak na hindi magkakaroon ng biglang pagtaas ng presyo sa merkado. Una nang sinabi ng DA na nasa higit 60 magsasaka ang naapektuhan ngayon ang kabuhayan dahil sa pinsala ng ash fog. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
2: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
7: Republika ni Juan.
1: Republika ni